0: cin kasar da ke fama da rikici. Shugaban kasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya sallami minister wato prime minister kasar Ousmane Sonko bayan tabarbarewar dangantaka tsakanin mutanen biyu. Nan gaba yau ne jami'ar APC mai mulkin Najeriya za ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance mutumin da zai mata takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa inda shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu zai fafata da Mr Stanley Usifo. To ko ana ganin da gaskiya akwai wanda dan takara da zai iya kada shugaba Tinubu?
1: Ce ake ma shi wannan Stanley Usifo kawai hoti ho ne an bashi kuɗi ne ya siya form an sa shi ne ya tsaya takara saboda dai a nuna cewa ba kawai kai tsaye aka baiwa shugaban kasa ba amma tunda dai an yin kamar yadda doka ta ce ayi ai sai a dauke shi a haka.
0: Tare da dai a Najeriya masana harkan tsaro na cigaba da tsokaci kan mummunan harin da ƴan bindiga suka kai a jihar Oyo lamarin da suka ce na ƙara haifar da damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara yaduwa a wasu sassan kasar.
2: Shi Sadiku nan yana da yara suna irin wannan aika-aika a jihar Niger din da Nasarawa da wani bangare na jihar Kebbi da Kwara to kuma kaga yanzu gashi ita rundunar soja suna cewa su ne suka aikata wannan aika-aika na jihar Oyo din.
0: To filimu na gani mini hanya zamu ji wasu ƙorafe-ƙorafen da suka biyo bayan zaɓen fidda gwani na masu neman takarar majalisar tarayya a jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta ce yanzu haka an samu rahoton ɓullar cutar Ebola a wasu lardunan gabashin ƙasar da ke fama da rikici. Otim Patrick Ramadan na hukumar lafiya ta duniya wato WHO a Afirka ya ce yana da muhimmanci a iya gano waɗanda ake zargin sun kamu da cutar.
3: We have seen a progressive increase in the number of the suspected cases.
0: Yace muna ganin karuwa adadin waɗanda ake tunanin suna dauke da cutar amma wannan abu ne mai kyau saboda yana bayar da daman a hana cutar yaduwa a cikin al'umma. Sama da mutum 700 ne dai suka kamu da cutar ta Ebola inda sama da 170 suka mutu. Akalla mutane 8 ne suka mutu a arewa maso gabashin China bayan fashewar iskar gas a wata mahakar kwal a lardin Shanxi. Har yanzu dai akwai gwamman masu haƙar ma'adinai da ke makale inda rahotanni suka ce wasu suna cikin mawuyacin hali. Kusan ma'aikata 250 ne dai ke ƙarƙashin ƙasa a lokacin fashewar. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun ce ana ci gaba da aikin ceto kuma an yi nasarar ceto mutum 200 daga wato da ransu. Shugaban China Xi Jinping ya yi kira da gudanar da cikakken bincike domin gano musababin haɗarin. Yan sanda da sojoji a Bolivia za su bude kafofin gudanar da ayyukan jin kai a wato ta shingayen da masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka kafa a yankin yammacin birnin La Paz. Matakin ne yana nufin baiwa motocin daukar marasa lafiya da muhimman kayayyaki damar su kai ga inda jama'a suke. Masu zanga-zangar neman shugaba Rodrigo Paz ya Morales sun shafe wata guda suna tare tituna a fadin kasar ta Bolivia.
4: Bolivia's president came to power only 6 months ago.
0: Wakilin BBC ta ce shugaban Bolivia dare karagar mulki ne wata 6 da suka gabata inda alƙawarin magance hauhawar farashin kayayyaki da ƙarancin man fetur alƙawarin da kungiyoyin ƙwarugo suka ce ya gaza cikawa. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. A wani babban matakin sauyi da aka dauka akan manufofin shige da fice na Amurka, gwamnatin Donald Trump ta sanar da cewa akasarin 'yan kasashen waje da ke neman izinin zama a kasar na dindindin wato green card sai sun fice daga kasar kafin su mika bukatar su a ofishin jakadanci. Wani mai magana da yawun hukumar shige da fice ta Amurka ya ce sabuwar manufar za wato ta rage bukatar nema da kuma kurar waɗanda aka hana su izinin zaman. Lauyan shige da fice dai da kungiyar bayar da agaji sun ce akwai yiwuwar sauyin zai haifar da rarrabuwar iyalai da kuma tilasta waɗanda suka tsira daga fitocin wato mutane da tashin hankali komawa ƙasashen da suka tsere daga cikinsu. Shugaban ƙasar Senegal Basiru Diomaye Faye ya sallami prime minister ƙasar Ousmane Sonko bayan shafe tsawon watanni ana takun saƙa tsakanin mutanen biyu. Korar da ta biyo bayan cece-kuce ne da aka yi a majalisar dokokin kasar ta Senegal inda prime minister ya fito fili ya soki shugaba Faye.
5: Reacting to his dismissal, Sonko wrote on social media that
0: wakilin BBC ya ce da yake martani kan sallamarsa da aka yi Sonko ya wallafa a saƙo a shafinsa na sada zumunta inda ya ce a yau zai bacci cikin natsuwa a gidansa. A baya-bayan nan dai Mr Sonko ya nuni da yiwuwar komawa jam'iyyar adawa. Lamarin da masu sharhi ke ganin wani mataki ne na tsayawa takara a zaben shugaban kasa na shekara ta 2029. To gashin labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an samu rahoton bullar cutar Ebola a wurare da dama na lardin gabashin kasar da ke fama da tashin hankali. Wannan dai na zuwa ne bayan da hukumar lafiya ta duniya ta dage kididdigar hadarin da ke tattare da barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo zuwa mai matukar hadari. Ko da yake ta ce hadarin ga da duniya ke fuskanta kadan ne. Ga fasar rahoton Emery Makumeno.
6: Hukumomi sun ce an samu sabbin mutanen da suka kamu da cutar Ebola a yankunan da ke gabashin kasar, ciki har da Ituri da arewacin Kivu da kuma kudancin Kivu. Ba a dai ayyana samun wani da ya harbu da cutar a hukumance a goma babban birnin kasar ba, dai da cewa an samu mutum daya da sakamakon gwajin da aka yi masa ya nuna cewa yana dauke da kwayar cutar Ebola. Ya zuwa yanzu mutane fiye da 700 ne suka harbu da cutar, yayin da fiye da 170 sun mutu. A halin yanzu an kebe mutane fiye da 1,600 da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar. Annobar dai tana da alaka da wani nau'in kwayar cutar Ebola da ake kira Bundibugyo. Kuma hukumar lafiya ta duniya ta daga matakin hadarin cutar a kasar baki daya zuwa sama, wato akwai matukar hadarin bazuwar cutar a cikin kasar. Ha kuma ana ci gaba da nuna damuwa akan cewa cutar za ta iya yaduwa a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro da kuma rashin asibitoci masu inganci.
0: Don gaida Raliya Zubairu da fasar rahoton Emery Makumeno. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya, inda nan gaba a yau ne jam'iyyar APC mai mulkin kasar za ta gudanar da zaben fitar da gwani wanda wato mafi girma domin tantance mutumin da zai yi mata takarar shugaban kasa a zabe mai zuwa. Ayan jam'iyyar APC ne a dukkan mazabin kasar za su kada ƙuri'a domin a fitar da gwanin da zai yi wa APC takarar shugaban kasa tsakanin shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu da kuma Mr. Stanley Osifo. Malam Bala Ibrahim shine wato director ya da labaran headquarters jam'iyyar APC na kasa, ga kuma karin bayanin da yawa Ahmad Kabu Idris game da zaben na yau.
7: Kamar yadda aka yi sauran zabukuka a mazabu a rumfuna a Akwatuna, wannan zaben fidda gwani na shugaban kasa shi ma haka za a yi. A Akwatuna za a yi a rumfunan zabe a kananan hukumomi 774 na Najeriya, inda muke sa ran cewa za a yi a mazabu kamar 800 da doriya. Kuma kato bayan kato za a yi, wanda kuma ya samu rinjaye shine zai zama zakara.
8: To kamar yan takara nawa kuka tantance?
7: Kawo yanzu dai guda biyu ne, da shi shugaba Senator Bola Ahmed da kuma mai sha'awar tsayawa takara daga jihar Edo wato Stanley Osifo. Kowa da magoya bayansa, muna fata a ciki za mu samu guda daya wanda shi jam'iyya za ta tallata da karfin Allah, ko muna sa ran samun nasara.
8: To kamar su wane ne za su cancanci kada ƙuri'a a wannan zaben fidda gwani?
7: Yan jam'iyya sahihai halattattu su ne za su kada ƙuri'a. Za su kada ƙuri'a ne bisa san ra'ayinsu, wanda suke so shi za su zaba.
8: Waɗannan matakai APC ta ɗauka domin tabbatar da adalci a wannan zabe?
7: To gaskiya a wannan zaben ne ma aka fi saka ido domin ganin an yi adalci, saboda shi ne zaben da kowa ya fi damuwa a kai. Shi ya sa ma a sauran zaɓukan na 'yan majalisu da gwamnoni aka ba da dama, aka ba da zaɓi cewa a yi masalaha. Idan masalaha ba ta yiwu ba, a yi ƙato bayan ƙato. Amma a wannan na shugaban ƙasa, saboda gudun kada a ce ba a yi adalcin ba, sai aka ce babu ma wannan zaɓi na masalaha, kawai ƙato bayan ƙato. Shi magoya bayan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su fito, magoya bayan Stanley Osifo su fito, a kowane akwati, a kowace mazaɓa, a kowace ƙaramar hukuma, a kowace jiha da kuma babban birnin tarayya Abuja.
8: Wasu na ganin kamar wannan zaɓe ba komai ba ne face wani taro na al'ada, kada dai a ce ba a yi ba.
7: Duk abin da za ka yi, idan dai aka ce harka ce ta demokradiyya, harka ce ta siyasa, inda yake akwai 'yan hamayya ko masu adawa, dole sai an samu cece kuce. Saboda haka mutane sai sun faɗi wani abu a kai. Ca ake ma shi wannan Stanley Osifo kawai hoti ho ne, an ba shi kuɗi ne ya siya fom, an sa shi ne ya tsaya takara, saboda dai a nuna cewa an yi gogayya, an yi hamayya. A'a, ba kawai kai tsaye aka baiwa shugaban ƙasa ba. Amma kuma menene, tunda dai an yin kamar yadda doka ta ce a yi, ai sai a dauke shi a haka.
8: Ka ce a dauke shi a haka kamar kana ƙarfafa zargin abin haka yake kenan?
7: A'a, ina nufin a dauke shi a zargin. Ai, na ce maka ko menene za a yi, sai an yi zargi idan dai harka ce ta siyasa.
8: Yayin da za ku shiga wannan zabe a yau Asabar, wasu na zargin babu yadda wani mai neman takara zai iya kada shugaban da ke kan kujera.
7: Shi wannan da yace zai ja, yana da dama kundin tsarin mulki ya bashi dama. Ai masa kyakkyawan zato. Idan ya zo ya tsaya takarar nan ya samu nasara, karka manta ba wanda zai kwace masa.
8: Ai sai kallan kamar shugaban kasar ne ko jam'iyyar ta kuce ta dauki nauyin sa, ko dai a nuna cewa an yi ne.
7: Sai wanda suke wannan zargi su kawo hujja walau na shaida cewa jam'iyyar ta dauki nauyin sa, ko kuma shaida cewa shugaban kasa ya dauki nauyin sa. Amma yayin da suka kasa kawo wannan hujja, sun zama masu zargi, kuma sunansa masu zargi, zargin su yana nan akan zargi har sai sanda aka samu wani abu aka san haka.
0: Malam Bala Ibrahim kenan, daraktan yaɗa labaran jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. To daga batun siyasa sai mu ji ga batun matsalar tsaro da dai a Najeriya, inda dangi da abokan arziki suka yi jana'izar Mr. Adeshion Adegboye, malamin makarantar da aka kashe a wani hari da aka kai kan makarantu tare da sace dalibai da wasu malamansu a cikin makon jiya a jihar Oyo da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar. Hukumar tsaro ta Najeriya da ta ce kungiyar Boko Haram ce ta kai harin, inda ta sace goman ƙananan yara a wani lamari da ba a saba gani ba. Wakilinmu na Kano Zaharatin Lawan na da cigaban rahoton.
9: A cikin wata sanarwa da kakakin sojin Najeriya Major General Michael Onoja ya fitar, ya ce sace-sacen da aka yi a baya-bayan nan a jihar Oyo ayyukan ta'addanci ne da mayakan kungiyar suka kaddamar, bayan da a matsayin lambar farmakin soji ya tilasta musu tserewa daga wasu sassan kasar. Masana harkokin tsaro na ganin cewa sabon bayanan da sojoji suka fitar na nuna ƙarin damuwa cewa mayakan da farmakin sojoji ya tarwatsa a arewa maso gabashin Najeriya na iya fara kutsawa zuwa wasu sassan Najeriya. Barista Bulama Bukarti mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a nahiyar Afirka.
2: Ba abun mamaki bane ya kasance cewa kungiyar Boko Haram na da hannu ko ita ke da alhakin kai wannan hari na Oyo da kuma sace waɗannan yara da malamansu. Idan kuma Boko Haram din ne, to ina kyautata zaton cewa bangaren kungiyar ne wanda suke karkashin Sadiku suka aikata wannan aika-aika. Shi Sadiku na ɗaya daga cikin mutane bakwai waɗanda shekau ya tasa daga arewa ta gabas, asalin shi mutumin jihar Borno ne, ya turo su arewa ta tsakiya din a shekara ta 2014, ya sa su suje su nemi haɗin kan mutanen Darul Islam waɗanda aka taɓa tasa daga makawa a shekara ta 2009. To su Sadiku shekau ya turo su daga arewa ta gabas suje arewa ta tsakiya su nemi haɗin kansu. Mafiya yawan ƴan Darul Islam ba su shiga wannan ƙungiya ta Sadiku ba, amma waɗansu daga ciki sun shiga, kuma ya dinga kai kawo tun daga lokacin tsakanin jihar Borno da jihar Niger har sai da ya samu ya kafa sansanin kungiyar Boko Haram a nan jihar Niger din, daga farko a dajin Alawa, daga baya kuma ya koma dajin Kayinji. Kuma kaga wannan daji na Kayinji yana da hanya kai tsaye wanda zai kai ka har daji wato na tsohuwar jihar Oyo, wanda ake kira Old Oyo wato National Park, wato gandun dajin tsohuwar jihar Oyo kenan.
9: Rahotanni na cewa har yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai hare-haren. A farkon makon nan ne shugaba Tinubu ya Allah wadai da kisan wani malami da aka sace yayin hare-haren, yana mai bayyana lamarin a matsayin wani mummunan aikin rashin imani. Barista Bukarti ya kuma yi ƙarin bayani akan wasu hare-hare da ake zargin Sadiku ya kaiwa wasu sassan Najeriya.
2: Kuma shi Sadiku nan shi yake da alhakin kai harin jirgin ƙasa da aka kai a 2022, kuma shi ya dau alhakin waɗansu daga manya-manyan hare-hare da aka kai a wannan guri. Yana kuma da yara suna wato irin wannan aika-aika a jihar Niger din da Nasarawa da wani bangare na jihar Kebbi da Kwara. To kuma kaga yanzu gashi wato ita rundunar soja suna cewa su ne suka aikata wannan aika-aika na jihar wato Oyo din.
9: Ga alama sace-sacen jama'a na neman zaman ruwan dare a wasu yankunan arewacin Najeriya, inda al'umomi ke fama da hare-hare da ake dangantawa da ƴan bindiga da kuma mayaka masu ikirarin jihadi. To sai dai wannan sabon tashin hankali a yankin kudu maso yammacin Najeriya ya sake haifar da ƙarin damuwa kan yadda matsalar tsaro ke ƙara yaduwa fiye da yankunan da aka saba fama da rikice-rikice a baya. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya.
0: To da haka lokaci ya kawo karfe 7:16 a Najeriya da Niger, wato karfe 6:16 kenan a gogon GMT da Ghana. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Da farko shirin da kun ji cewar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce yanzu haka an samu rahoton bullen cutar Ebola a wasu lardunan gabashin kasar da ke fama da rikici. Tun sifilin gane mini hanya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke kammala zabukanta na fidda gwani, korafe-korafe da guna-guni na cigaba fitowa daga wasu da ke neman takara, inda wasu jihohin wasu ke zargin cewa ba a ma yi zabe ba. Cikin masu irin waɗannan korafe-korafe dai akwai APC, akwai hadda Honorable Yusuf Bala Ikara, mutumin da ya nemi takarar da majalisar dattawa Shiya ta ɗaya a jihar Kaduna. Kuma azantawa sa a filinmu na gani mini hanya da Muktari Adamu Bawa ya fara ne da bayani kan yadda ya ji sakamakon da ya bayyana Muktar Ramalan Yaro a matsayin dan takarar APC.
10: Alhamdulillah muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka. Kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben. Amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da ƴan uwana ƴan takara ba a yi zabe a jihar Kaduna ba. An bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba. So mu muna nan akan bakar mu za mu kalubalanci wannan abu ba mu ji dadin abin da ya faru ba dan cin mutunci ne ga demokradiya kuma zubar da kima da darajar jam'iyyar mu ne ta APC duk abin da za a yi shi bisa ka'ida to duk ka'idojin da ake bi na zabe ba a bi su ba an karya su mun tare hujjojin mu muna nan da su buhu-buhu
11: kamar menene hujjar ka ta wannan ikirari tun da kana cewa ba a yi zabe
10: doka ta tanade da za a yi zabe an kuma fadi yadda za a yi zaben zabe an ce a yi zabe ne direct primary wato
11: yartinki
10: ko ato bayan kato bayan hajiya da akan fada to ni da nake takara da duk ƴan uwana ƴan takara bin maga kayan zaben ba bamu iya kada mu kan mu ƙura'a ballanta namu kada mu wani ko wani ya kada mana an boye malaman zaben an ji an jera mutane a wani waje kamar za a yi zabe a nan point A ne nan gun kenan sai a ce an tafi can kasa a can ake zaben wanda wannan ya saba ma doka ko abin da zai baka mamaki bari in baka karamin kumata ta ikara akwai mazabar da ake cewa mazabar rumi wanda ya bayyana sakamako a mazaba ya bayyana abokin takara na ya samu ƙura'a 800 da wani afu da azo kuma shigarwa sai aka bashi kuma daga wannan mazabar 200 da wani afu can fa an bayyana duk duniya ta gani gabaɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800 ba wanda karamin hukuma ikara kadai muna da masu rijista na wannan jam'iyya ta mu sama da mutum 10,000 to a fadin kananan hukumi 8 an ce bai samu ƙura'a 800 ba wannan ba cin mutunci ne ga jam'iyyar ba a yankin mu na Zaria Shiya ta daya ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100 amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700 suka yi zabe ko 800 kaga shi yasa mu ce maka ba a yi zabe ba wannan kadai ya nuna maka cewa babu wannan zabe
11: amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba tunda halin zabe ne wani zaben za ga mutane an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'a
10: a'a sai muna da bidiyo ba zan ce maka ba amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito sun hau layi domin su kada ƙura'arsu amma cikin ikon Allah da hikimar shi masu son su yi aiki na san rai sun ɗauke waɗannan kayan zaben sun ɓoye su wani waje haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaben ba amma an gama 11 kuma kamar da na faɗa an ka ɗauki 'yan takarar sanata guda uku a jihar mu ta Kaduna da a ce sun ci zaɓe aka ba su kujerun aka bayyana su ne ƙura'a da aka haɗa musu bata kai 30,000 ba a jihar Kaduna ko 'ya'yan jam'iyyar APC sun kusa 300,000 ina kyautar sanda su yi wannan katin jam'iyya to wannan ba ci mutuncin jam'iyyar ba ne to muna da mutum 300,000 ya kamata a lalace a ce mutum 75,000 sun fito
11: da farko ka ce kamar ka yi kirarin cewar kamar an ɓoye su malaman zaɓe da sauransu kuna da hujjar cewar ɓoye su aka yi kila ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takamaimai ina suke ba domin kila in akwai wani haƙƙi na ku san su su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu
10: duk inda za mu ga malaman zaɓe ba mu gan su ba dukkaninmu 'yan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gan su ba wannan yasa muta gaugawa muka je muka fira da 'yan jaridu ana igo ba zaben dan mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki ba mu ga 'yan malaman zabe ba ba mu ga kayan zabe ba ɗaya kenan na biyu abin da zai baka mamaki an sa kwamitin kai korafi wato appeal committee har zuwa yau din nan mun kasa gani ina za mu kai takardar mu a Kaduna mun je nan headquarter jam'iyyar APC mun samu sunayensu da lambobinsu dukkanin su mun kira su da karfe takra muka kama haya mu tafi Kaduna dan mu kai musu korafin mu amma kowanne mun kira a cikin ce su sai dai mu kai headquarter jam'iyya headquarter jam'iyyar mu kuma ta jiha ba ita ce da alhakin karban wannan ba shi yasa aka ce musu appeal committee ita jam'iyyar aikin ta daban, wannan wani committee ne aka kirkire shi nan lokaci kadan don su wani aiki na musamman. Na kira su chairman din committee ya ce a'a, da ni da sanata dan Jumala da wasu muka je kai wannan takardun. Karke dai abinda muka sai muka dauka muka jefa musu tawasu dan mu samu hujja. Sannan muka za kuma nan headquarters jam'iyyar muka je muka bada aka sa hannu an karba. Wannan shine matakin da mu dauka.
11: Yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema, an bayyana tsohon gwamnati Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben, me zaka ce ka kamar zaka yi masa fatan alkhairi?
10: Ai baka goyen bayan zalunci, in na ce na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan. In shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba, to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zabe kuma sahihin zabe shi ya ci zabe, ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zabe kuma sahihin zabe mutanen da ya sa a gaba sun ci. Kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu, shine gwamna. Ba mu nemi kujerar shi ta gwamna ba, mun kuma girmama shi, muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna, amma mai alfarma mun kyale wannan sai dauko su mutane daga wani waje. Hujjar su kamar ni inda nake samun labari gaskiya ne ko kariya ne, ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba. To in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba.
11: Amma wace hujja kake da ita cewa waɗannan yan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma asu ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba, suka nema kuma suka samu?
10: Ai a bayyana ya faɗa, ya kuma faɗa su sun ba su ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shine dan takarar su. Ciyamomi na local government suna nan muna da video duk zamu kai su inda ma suke cin mutuncin ƴaƴan jam'iyya, kuma duk wani shugaba na jam'iyya an hana shi ma izo kusa da mu, mu tallata mai hajar mu ci a'a mu ne wani zamu kaza. Ko burin baka misali na cewa ba a zaben ba, akwai professor da aka kama a karamar hukumar Lere, professor wanda ake tunanin abin tarbiyya da da'a a gare shi ya zo ina ba mutane ana raba lamba ne wani ku bashi kaza wani ku bashi kaza wani ku bashi kaza
11: kamar ƙuri'u
10: kenan, lamba kawai ake rubuta
11: kamar barin jam'iyyar za ku yi taka faranti kamar yadda ake cewa ku yi antipati za ku yi me za ku yi ta kamar mai.
10: To na farko akwai abubuwan da doka ta tanaza, shine kamar na farko an kai sa kwamitin korafi, mun kai kukan mu muna jira mu ji me za su yi mana. In sun mana adalci sun rushe wannan shirman da aka yi sun ce a je a sake zabe shine fatan mu, in kuma ba su yi ba sai mu duba meye doka ta tanaza bayan wannan. Wannan muna yi na cikin gida ne, to in mun gama wannan din wanda muna fatan za su yi mana adalcin su rushe wannan zabe a je a yi abin da ya dace. To in sun mana wannan muna fatan a je a yi zabe, in ba su yi ba kuma muna nan a kungiyance muke tafiya ban su in faɗi me muke shirin yi, amma duk abin da doka ta tanaza shi muke shirin yi.
11: Amma baka ganin kamar su waɗanda suka samu zaben alimisali ko magoya bayan za su yi a dan baka samu ba ne ba, shi yasa kake ikirarin cewa sai a rushe ni za akai daidai?
10: A'a, to ai an rushen shine sai a zo a yi zabe, da ba a yi zabe ba. Magoya bayan suna da iko su faɗa abin da su faɗa, da zaben suka ci na gaskiya wallahi da na miƙa wuya. Mu ba ma goyon bayan zalunci komai kankantar shi, muna tare da gaskiya ne.
11: To waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikin su, alimisali an yi zabe an fitar da sakamako an ce ga wanda Allah ya ba kai kuma kana jayayya, baka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jam'iyyar ta kutar gadi ta hana ta fuskantar babban zaben da kuka tinkara da ƙwarin gwiwa a zo ana ta ja'in ja da kace na ce ya dauke muku hankali?
10: Ai shi isa aka yi gyara dokar zaben don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya ɗaya. Ita jam'iyyar mu ce muna son jam'iyyar mu ta yi nasara, amma in bamu gyara waɗannan matsalolin ba ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta. Mun san wahalar da mu ci kafin mu karbi gwamnati a hannun PDP, to kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba. Yau kawai rana ɗaya wani ya zo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasarar, gini ne muka yi mun sa foundation mai kyau, to wasu kuma da su zo ɗan cin arziki tunda bu san wahalar da mu sha ba su ce za su ruguza wannan gini. Ina ga ba za mu taɓa yarda da shi ba.
11: Kamar suwa kake nufin ƴancin arziki?
10: A'a, ba sai na kama suna ba, ƴancin arziki mu ne masu gidan.
11: Kalaman da kake yi suna nuna cewar kamar yanzu ba ka da ƙwarin gwiwa akan wannan gwamnati. Kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan?
10: Eh, a tsarin shirya zaɓe na cikin gida ta gaza, wanda ba alhakinta ba ne, alhakin jam'iyya ne da wanda asa, amma sai ta shigo ciki abinda bai shafi ta ba ta shiga, ta nuna tana da wani tunani irin na daban.
11: Amma kai ka tuntuɓi kamar shi gwamnan wanda kuke ganin shi ne uba a Kaduna alimisali?
10: A'a, to ai shi ya yanke gana shi wanda duk yanke ganawa baka tunanin zai maka adalci
11: kamar ya kira ka ya faɗa maka shi wane yake so ba
10: kai ni da shi ya ce min kar usaifom ya ce kar usaifom amma na ji shi ne ni da kaina na ga mai cewa excellency ina takara kamar da na ga ma da azumi amma in ka ce kar usaifom kar usaya yace kar ka siya karin sai yace karin sai nace to nagode na tashi naje na sai form din na dama nagoda shi ne in ga tunani irin nashi
11: me yasa baka ji shawarar sa ba
10: ai gwaji ne mai
11: me yasa
10: to ai ina ga na cancanci da nima in jaraba neman wannan kujera a matsayina dan jam'iyya to wani zai ce maka kawai dan shine gwamna ko shine wani ko shine wani kar kai kaza ni aguna ba daidai bane ba maki kai baka taba jin sunana ba shi ko akwai ai magana tsohon gwamna ne to sai a bar ni tsohon dan majalisa ne shi tsohon gwamna sai a bar mu a zo a buga daga zariya na fito kauye shi ya fito daga zariya birni mu zo mu hadu a buga wanda Allah ya ba sai a tafi cikin mutunci da girmama juna amma in an zo an ce an yi karfafa karfa an kawo shi ko an kawo ni wallahi a tsari irin na duk wanda ya sani tun ina yaro ni duk abin da yake na ba daidai ba nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taba yarda da shi ba
11: kun ce kun dauka kara idan wannan kokari na ku ya ci tura kamar kuna shishin wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda
10: na ce maka matakin da doka ta tanaza mu ya'an jam'iyyar APC ne in zamu wasu jam'iyyar ai da mun tafi bana jin haushin ramalan ko na sakan da ba ni da wani abu wai da nake ji haushi ga gwamna amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai
11: amma kana da kwarin gwiwa cewa uwar jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shine daidai din
10: muna sa ran haka in ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba akwai sauran abubuwa a yadda doka ta tanaza amma fatan mu uwar jam'iyyar ta duba koken mu ta yi abin da ya dace tabbatar da an yi abin da ya dace da ita kanta jam'iyyar ta samu haɗin kai a cikin gida
11: me yasa wai ka dage ne akan wannan takara wani irin buri ne da kai da ya sa kake jin kamar ba za ka iya haƙuri ba
10: wallahi ban da wani buri da ya wuce al'ummata sannan gyara al'amura mun ga halin da muke ciki ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makaranta yarana wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya yadda tsarin ke tafiya a yanzu in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba ƴaƴanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa gwamnati ita ce al'umma in ba gwamnati ba al'umma so sai an yi tsarin bin doka da order sai kowa ya ji daɗi
11: amma wannan matsala da aka samu ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna din nan kamar abin ya takaita ga wajenku ne ko kuma kamar daga bayanan da kuke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewa rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba
10: duk wannan abu ya faru a fadin jihar Kaduna dan jiha ta da na sani ita zai magana bari mu baka misali ai fitar zakon fudda gwani na ƴan majalisar jiha duk wanda yake janyewa an kira shi an ci mutuncin shi ko an mai barazana ko yanzu akwai yaro daya a jushi a sabon garin Zaria ya ce ba zai janye ba an ji har gidan shi za a kona cikin jam'iyya fa
11: amma waye
10: sanadiyar wannan har an kashe mutum biyu zabe ne fa na cikin gida
11: wani ne ya je gidansa zai kona
10: to mazu wanda ake zargi ai ba zan ce wani ba amma dai shi ya ki janyewa har mutum biyu sun rasa rayuwarsu karke dai ana ta mai barazana za a kama shi ya gudu to kaga wannan shine muke kaucewa a tabbatar da gaskiya ayi gaskiya sai kowa ya ji dadi
11: da wannan hali da ake ciki idan al'amura ba su canza ba me kake hango makomar APC
10: to ba ma mata fata amma dai abinda muke fuskanta a haka in dai an ci gaba haka APC tana samun barazanar rugujewa wanda wannan ba shine burin mu ba
0: Honorable Yusuf Bala'i Karkinan wani mai neman takarar kujerar da majalisar dattawa gargashin jam'iyyar APC a jihar Kaduna. Dokar amanta dai a koda yaushe za a iya sake saurare wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com. Babban labarin namu a shafin namu shine yadda za a yi zaben fitar da gwani da shugaban Najeriya a jam'iyyar APC. Akwai labarin wasanni da ke cewa Barcelona na zaure cinkin United kuma ta kammala cinikin Edison. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu zamu dawo a shirin mu na hantsi ga Daraliya Zubairu da ta tsara mana shirin sai kuma Lawal Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti Ibrahim Yusuf Muhammad ke fata mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Ali Jaffer ce ke muku sallama a cikin shirinmu na amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. To tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Rilwan mai akwai bodinga daga jihar Sokoto wanda ya ce a tambaya masa likita abinda ke janyo ciwon kai a lokacin zafi. To ga amsar tambayar ka daga Dr. Jamila Aliyu Dukko, kwararriyar likitar ciwon kai a manya kuma shugabar asibitin The Headache Doc Nigeria.
1: A gaskiya haka ne, ciwon kai kam lokacin zafi muna yawan ganin shi sosai, kuma akwai dalilai da yasa masu dan yawa. Na farko shine dama shi jikin mutum yana bukatan jini sosai, kuma wannan jini 80% din shi ruwa ne. To lokacin zafi kuma mutum yakan yi zufa sosai saboda canjin yanayi, saboda haka jini wani lokaci ba isa yake yi ba, saboda haka idan kuma jini bai isa ba, kwakwalwa ba za ta samu da yawa ba. A dalilin haka sai ya sa mutum ya yi ciwon kai, saboda wannan kwakwalwan kaman tana korafi, jini bai ishe ni ba, jini bai ishe ni ba. Na biyu kuma akwai abubuwan da yake faruwa da jijiyoyi da suke jikin mutum, kaman idan zafi yayi yawa jijiyoyin suna ƙara faɗi, saboda karfin mutum ya yi ta tafasa. A dalilin haka ne sai mutum ya yi zufa har jikin shi ya zo ya dawo yanda yake da. Amma in ya faru haka, akwai wasu jijiyoyi wanda sunansu nerves, sai wannan faɗin ya taɓo su, saboda haka sai su sa mutum ya samu ciwon kai. Na uku kuma idan ana zafi, yanayi yana canzawa, yana zuwa tare da wani lokacin akwai zafin da yake zuwa ba tare da wai rana mai zafi ba. To irin wannan in ya faru, yana sa ma a ciki gabobin jikinka akwai wanda ake kira sinus, wannan suna fuska ne haka, idan ana mura wani lokaci sai kaga hancinka saman shi haka ya tottoshe yana zafi, to wa'annan su ne sinus. To idan haka ya faru, yana sa shi ma a cikin sinus din nan sai su dan ƙara girma, sai ya sa a kwakwalwanka yana sa kai ya fara sarawa nan da nan. Na ƙarshe kuma idan ana zafi mai rana sosai, in dama mutum yana da matsalan migraine disorder, wanda shi ma misali wato ciwon ɓarin kai, to lokacin zafi yana ta dama mutane masu wannan matsalan da ciwon kai, saboda idan ka fita waje hasken ranan nan, to yana aika saƙo zuwa kwakwalwa, in ya aika saƙon nan nan da nan mutum zai fara ciwon kai. Na ƙarshe kuma idan ana zafi sosai, a gaskiyan magana bacci baya daɗi wani yanayin, kamar a ce in ba wuta haka ko kana zufa so mutum zai ta tashi in yana bacci. To ita kuma kwakwalwa ba ta so in ka fara bacci kai ta tashi, ko ma ka ba kai bacci mai kyau ba, saboda lokacin ne kwakwalwa yake samu ya huta, saboda haka idan ba kai bacci da kyau ba zai ta korafi, kuma a wani yanayin da yake korafin shi ne zai sa mutum ciwon kai.
0: To kamar idan mutum ya samu wannan ciwon kai kowane nau'i dai haka da take bayani, shin me kamata mutum ya yi?
1: Na farko shi ne idan fa ana zafi, za a yi ta shan ruwa, kuma shan ruwan nan dama a ce yanzu yanda yanayi yake ba zafi, to ya kamata za ka sha lita 2-3. To lokacin zafi sai ka ƙara ya zama kusa da 3-4 lita ya kamata, ba sai ka jira kana jin kishi ba. Sannan idan kuma kana da irin matsala kaman migraine disorder, wato ciwon kai na ɓari ɗaya, sai ka samu glass ko hula haka in zaka fita waje, sai ka saka, saboda kan rana kana fita wannan hasken ranan kai ya tada ma da ciwon kai. To wani abu kuma da yake taimako shi ne idan zafin yayi yawa, zaka iya samu akwai hula na musamman wanda masu ciwon kai ke amfani da shi, zaka sa shi haka a freezer yayi sanyi, to zaka iya sawa a kanka haka, ko ka samu towel haka mai sanyi zaka iya sa shi a kanka idan zafin yayi yawa. Idan kuma ciwon kan ya ƙi ƙarewa, ya kamata sai mutum ya zo asibiti likita ya duba shi.
0: To doctor, kamar shi wannan ciwon kai din na lokacin zafi, shin yana da bambanci da sauran ciwon kai ne yadda yake zuwa ciwon kan?
1: To a gaskiya yanayin ciwon kai na kowa daban ne, kaman wanda yake faruwa lokacin zafi, idan mutum bai da ruwa sosai a jikin shi, yakan zo da jiri, sai ya ji irin kan yana sara a wani lokaci kuma zai ji kaman kan yayi nauyi ne kaman an daura ma kan nauyi
0: Dr. Jamila Ali Dukko kenan kwararriyar likitar ciwon kai na manya a Najeriya to sai kuma tambayar mu ta gaba da ta fito daga Sanusi Madattai da Magaram wanda ke neman karin bayani kan girgizar teku ta tsunami To abokin aiki na Ahmad Kabo Idris ya mika tambayar ga Dr. Alhassan Ahmad masani kan ilimin teku a Najeriya.
2: Wato abin da ke kawo wannan shine yanayi na waɗannan makamashi da ake tsurawa da waɗannan abin nan bomb da kuwane ne da kuma yanayi na cikin duniya ana kira shi climate change. Abin da ake nufi a geography ake cewa girgije to wannan girgijen shi yake hana zafin rana ya shigo to saboda irin wayannan abubuwan da ake yi irin kona daji irin wayannan hayaki na motoci wannan hayakin da yake fita shi yake taruwa in ya taru zai tafi in ya je sama can wannan girgijen nan zai dinga narkashi to haka wannan zafin ta yi yawa yanzu ya sa wannan girgijen baya sa babu shi to sai zama rana muna kusa da rana duniya tana tiya to zafin ranan nan shine yake shiga yake narka wannan kankaran da kake gani kankaran nan yana narkewa ba kadan ba zai narke wata ton din zaka ga ya narke kamar ton 10 ton 30 sai ta fada cikin teku sai ta fada cikin teku sai kaga ruwa sai haura to ruwan nan zai kumbura shine ake samun expansion ruwan zai karu ka samu kuma ya karu to ka san misali ne kana tafiya ruwa yana tafiya kamar inda ka san wave to akwai ocean current abin da ke ocean current yanayin juyin ruwa wannan yanayin juyin ruwan nan yana kawowa ka samu irin wannan igiyar ruwa tana juyawa to kaga ruwan nan tana karuwa in ta karu wuraren da ga ruwan nan bai kai ba kamar ka sa ruwa ne a cikin kwano sai ka jefa dutse in ka jefa dutse kaga ruwan nan ya kai bakin kwano da maka jefa dutse dole ne ya zuba to sai sai ake samun wannan abin da ke kira kamar flood ne kaga duk wani abubuwa Isman ne ko muke kawo wannan abu da kanmu shi yasa IMO the United Nations ana son a made the abun an ce net zero gas emission duniya yanzu tana son ya zama cewa maganar hayaki da wasu abubuwa ya zama cewa ba shi
3: kamar hayakin shi yake haddasawa shi ma kenan
2: hayaki yana cewa abin da yake haddasawa shi yake rikita wannan ozone layer din ya narke a yi zafi ne
3: to kamar akwai yadda za a yi a iya hana faruwarta
2: kamar munan a bangaren ruwa akwai abin da ake nufi carbon capture carbon capture shi ne ana son facility ne ya zama cewa hayakin shi yana fita in ka lura kamar yanzu masu kona taya ya ba ana kona shi a waje ba amma kamfani tana konawa sai ta yi shi ana kiran shi accelerator to wannan abin shi ne zai rufe hayakin ba zai fita ba sai wannan carbon din sai ya taru in ya taru shi carbon din kanka gudu ne kaga za ka iya amfani da shi ka sai da shi kuma baka bar shi ya fita shi karwa jama'a ba misali yanzu ana kona taya in yana kusa da kai da hayaki da ka sa hannunka an ce sai ka ga hankinka ya yi baki amma matsalan shi ne komawan wannan abun da za a koma abu ne wanda yake bukatar kuɗi kuɗi ba kaɗan ba
0: Dr. Alhassan Ahmad kenan masani kan ilimin teku a Najeriya To masu sauraro ƙarshen shirin namu na wannan makon kenan a madadin abokanan aiki ni Aisha Aliyu Jafar da na gabatar ke fatan mu kasance lafiya daga sashen Hausa na BBC
4: To yanzu karfe 9 ne sauraron minti 17 a Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To yanzu kuma sai filin gane mini hanya. Yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke kammala zabukan ta na fitar da guni korafe-korafe da gunaguni na ci gaba da fitowa daga wasu da ke neman takara. Inda wasu jihohin aka samu masu zargin cewa ba a yi zaben ba. Cikin masu irin waɗannan korafe-korafe dai a APC har da Honorable Yusuf Bala Ikara, mutumin da ya yi takarar neman ɗan majalisar dattawa shiya ta ɗaya a jihar Kaduna. Kuma zantawarsa da Muktar Adamu Bawa a cikin filin gane mini hanya. Ya fara da bayani akan yadda ya ji da sakamakon da ya bayyana Ramalan wato Muktar Ramalan Yaro a matsayin ɗan takarar APC a zaben mai zuwa.
5: Alhamdulillah muna gode ma Allah da duk abin da ya same ka kuma abin da muka yi tsammani shi ya faru a wajen zaben. Amma dai maganar ita ce mu a yadda muke da ni da ƴan uwana ƴan takara ba a yi zabe a jihar Kaduna ba. An bayyana sakamako na zaben da ba a yi ba. So mu muna nan akan bakar mu za mu kalubalanci wannan abu. Ba mu ji dadin abin da ya faru ba dan cin mutunci ne ga demokradiya kuma zubar da kima da darajar jam'iyyar mu ne ta APC. Duk abin da za a yi shi bisa ka'ida, to duk ka'idojin da ake bi na zabe ba a bi su ba, an karya su. Mun tare hujjojin mu muna nan da su buhu-buhu.
6: Kamar menene hujjar ka ta wannan ikirari tunda zaka na cewa ba a yi zabe?
5: Doka ta tanade da za a yi zabe, an kuma faɗi yadda za a yi zaben. Zabe an ce a yi zabe ne direct primary, wato
6: yartinki
5: ko katu bayan katu, hajiya bayan hajiya da akan faɗa. To ni da nake takara da duk ƴan uwa na ƴan takara bin maga kayan zaben ba, ba mu iya kada mu kanmu ƙura'a ba, lantana mu kada mu wani ko wani ya kada mana. An ɓoye malaman zaben, an je an jera mutane a wani waje kamar za a yi zabe a nan point A ne nan gun kenan, sai a ce an tafi can ƙasa a can ake zaben, wanda wannan ya saba ma doka. Ko abin da zai baka mamaki, barin baka karamar hukumata ta ikara, akwai mazaɓar da ake cewa mazaɓar Rumi, wanda ya bayyana sakamako a mazaɓa. Ya bayyana abokin takara na ya samu ƙura'a 800 da wani afu. Da azo kuma shigarwa sai aka bashi kuma daga wannan mazaɓar 200 da wani afu. Can fa an bayyana duk duniya ta gani. Gaba ɗaya kuma abin da aka ce ya samu bai kai 800 ba. Wanda a ƙaramar hukumar ikara kadai muna da masu rijista na wannan jam'iyyar ta mu sama da mutum 10,000. To a faɗin ƙananan hukumomi 8 an ce bai samu ƙura'a 800 ba. Wannan ba cin mutunci ne ga jam'iyyar ba. A yankin mu na Zaria shiya ta daya, ƴaƴan jam'iyyar APC da su yi rijista in ban mance ba sun haura mutum 100,000, amma an ce kaka gaba ɗaya mutum 700,000 suka yi zabe ko 800,000. Kaga shi yasa muke maka ba a yi zabe ba, wannan kadai ya nuna maka cewa babu wannan zabe.
6: Amma ba zai yiwu ba a ce kila mutane ne ba su fito ba, tunda halin zabe ne wani zaben za ga mutane an samu karancin fitowar masu kada ƙuri'a.
5: A'a, sai muna da bidiyo, ba zan ce maka ba, amma 85% na masu katin jam'iyya sun fito sun hau layi domin su kada ƙuri'arsu. Amma cikin ikon Allah da hikimar shi, masu son su yi aiki na son rai sun ɗauke waɗannan kayan zaben sun ɓoye su wani waje, haka jama'a su zauna tun safe kamar Kaduna ta tsakiya ma 11 rana ma an bayyana sakamakon. Lokacin ma ba a gama tsare-tsare da za a yi zaben ba, amma an gama 11. Kuma kamar yadda na faɗa, an ka ɗauki 'yan takarar sanata guda uku a jihar mu ta Kaduna da a ce sun ci zaɓe, aka ba su kujerun, aka bayyana su ne, ƙura'a da aka haɗa musu bata kai 30,000 ba. A jihar Kaduna ko 'ya'yan jam'iyyar APC sun kusa 300,000, ina kyautata da su wannan katin jam'iyya. To wannan ba ci mutuncin jam'iyyar ba ne? To muna da mutum 300,000, ya kamata a lalace a ce mutum 75,000 sun fito.
6: Da farko ka ce kamar ka yi kirarin cewar kamar an ɓoye su malaman zaɓe da sauransu, kuna da hujjar cewar ɓoye su aka yi kila ko kuma ku ne dai abu ku bincika kun san takameme ina suke ba, domin kila in akwai wani haƙƙi na ku ku san su, su sanar da ku game da tsare-tsare da sauransu?
5: Duk inda za mu ga malaman zaɓe ba mu gan su ba, dukkaninmu 'yan takara mun bi hanyoyi da su dace ba mu gan su ba. Wannan yasa muta gaugawa muka je muka fira da 'yan jaridu ana igoba zaben, dan mu ga yana ma duniya ga halin da muke ciki. Ba mu ga 'yan malaman zaɓe ba, ba mu ga kayan zaɓe ba. Ɗaya kenan. Na biyu, abin da zai baka mamaki, an sa kwamitin kai korafi, wato appeal committee. Har zuwa yau din nan mun kasa gani ina za mu kai takardar mu a Kaduna. Mun je nan headquarters jam'iyyar APC, mun samo sunayensu da lambobinsu, dukkaninsu mun kira su. Da ƙarfe 9 muka kama ya mutafi Kaduna don mu kai musu ƙorafin mu, amma kowanne mun kira a ce sun ce su sai dai mu kai shirkwatar jam'iyyar. Shirkwatar jam'iyyar mu kuma ta jiha ba ita ce da alhakin karban wannan ba, shi yasa aka ce musu appeal committee. Ita jam'iyyar aikinta daban, wannan wani committee ne aka kirkire shi wani lokaci kaɗan don su wani aiki na musamman. Na kira chairman din committee ya ce a'a, da ni da sanata dan Jumala da wasu muka je kai wannan takardun. Ƙarke dai abinda muka sai muka ɗauka muka jefa musu tawaso don mu samu hujja, sannan muka za kuma nan headquarters jam'iyya muka je muka bada, aka sa hannu an karɓa. Wannan shine matakin da mu ɗauka.
6: Yanzu bayan duk abin da ya faru an bayyana sakamakon kai kamar kujerar da kake nema, an bayyana tsohon gwamna Ramalan Yaro an ce shine ya ci zaben, me za ka ce ka kamar za ka yi masa fatan alkhairi?
5: Ai ba ka goyon bayan zalunci, in na ce na mai fatan alkhairi na yarda da abin da aka yi kenan. In shi kuma a matsayin shi da yake cewa shi malami ne ake cewa kai tunda ni ban sani ba, to ya kamata ya zo ya gaya ma duniya cewa ya rantse mana da Qur'ani cewa an yi zaɓe kuma sahihin zaɓe shi ya ci zaɓe. Ko shi mai girma gwamna ya fito ya gaya ma duniya da ya rantse da Qur'ani an yi zabe kuma sahihin zabe mutanen da yasa a gaba sun ci kuskuren da mai girma gwamna yake a duniya baka cewa kai duk abin da ka sa a gaba sai ka samu shine gwamna bamu nemi kujerar shi ta gwamna ba mun kuma girmama shi muna da iko da doka ta yadda mu iya neman gwamna amma mai alfarma mun kyale wannan sai ya dauko su mutane daga wani waje hujjar su kamar ni inda nake samun labari gaskiya ne ko ƙarya ne ba za su iya sarrafa ni ko su juya ni ba to in na je nan gun ba zan musu biyayya irin yadda suke so ba
6: amma wace hujja kake da ita cewa waɗannan ƴan takara na gwamna ne ba al'umma ce ko kuma a su ne suka bayyana sha'awa kamar yadda kake sha'awa ba suka nema kuma suka samu
5: ai a bayyana ya faɗa ya kuma faɗa su sun ba su ya je ya sun duk wanda su sai ma tikitin takara form kenan shine dan takarar su ciyawomi na local gamma suna nan muna da video duk zamu kai su yadda ma suke cin mutuncin ƴaƴan jam'iyya kuma duk wani shugaba na jam'iyya an hana shi ma izo kusa da mu mu tallata mai hajar mu ci a mu ne wane zamu kaza ko burin baka misali na cewa ba ai zaben ba akwai professor da aka kama a karamar hukumar lere professor wanda ake tunanin abin tarbiyya da da'a a gare shi yazo ina ba mutane ana raba lamba ne wane ku bashi kaza wane ku bashi kaza wane ku bashi kaza
6: kamar ƙuri'u
5: kenan lamba kawai ake rubuta
6: kamar barin jam'iyyar za ku yi taka faranti kamar yadda ake cewa ku yi antipati za ku yi me za ku yi takamaimai
5: to na farko akwai abubuwan da doka ta tanaza shine kamar na farko an kai sa kwamitin korafi mun kai kukan mu muna jira mu ji me za su yi mana in sun mana adalci sun rushe wannan shirman da aka yi sun ce a je a sake zaɓe shine fatan mu in kuma ba su yi ba sai mu duba meye doka ta tanaza bayan wannan wannan muna yi na cikin gida ne to in mun gama wannan din wanda muna fatan za su yi mana adalcin su rushe wannan zaɓe a je a yi abin da ya dace to in sun mana wannan muna fatan a je a yi zaɓe in ba su yi ba kuma muna nan a kungiyance muke tafiya ban su in faɗi me muke shirin yi amma duk abin da doka ta tanaza shi muke shirin yi
6: amma baka ganin kamar su waɗanda suka samu zaɓen alimisali ko magoya bayan za su yi a dan baka samu ba ne ba shi yasa kake ikirarin cewa sai an rushe ne za aka yi daidai
5: a'a to an rushen shine sai a zo a yi zaɓe da ba a yi zaɓe ba magoya bayan suna da iko su faɗa abin da su faɗa da zaɓen suka ci na gaskiya wallahi da na miƙa wuya mu ba ma goyon bayan zalunci komai kankantar shi muna tare da gaskiya ne
6: waɗannan rigingimu yanzu da aka taso ake cikin su alimisali an yi zaɓe an fitar da sakamako an ce ga wanda Allah ya ba kai kuma kana jayayya baka ganin wannan jayayyar kamar za ta zo ta yi wa ita jam'iyyar ta kutar gadi ita hana ta fuskantar babban zaben da kuka tunkara da kwarin gwiwa a zo ana ta ja'in ja da kace na ce ya dauke muku hankali
5: ai shi isa aka gyara dokar zaben don a samu damar magance waɗannan matsalolin a tafi da murya ɗaya ita jam'iyyar mu ce muna son jam'iyyar mu ta yi nasara amma an ba mu gyara waɗannan matsalolin ba ita kuma jam'iyyar zai zama barazana gare ta mun san wahalar da mu ci kafin mu karbi gwamnati a hannun PDP to kuma ba za mu je mu wannan wahalar ba yau kawai rana ɗaya wani ya zo ya ce a'a ya ruguza mana waccan nasarar gini ne muka yi mun sa foundation mai kyau to wasu kuma da su zo cin arziki tunda bu san wahalar da mu sha ba su ce za su ruguza wannan gini ina ga ba za mu taɓa yadda da shi ba
6: kamar suwa kake nufin ƴancin arziki
5: a'a ba sai na kama suna ba ƴancin arziki mu ne masu gidan
6: kalaman da kake suna nuna cewar kamar yanzu baka da kwarin gwiwa akan wannan gwamnati kana nufin kamar ita wannan gwamnati ta kuta Kaduna kamar ta gaza kenan
5: eh a tsarin shirya zabe na cikin gida ta gaza wanda ba alhakin ta bane alhakin jam'iyya ne da wanda asa amma sai ta

0: sai na ce to na gode na tashi na je na sai form din na dama na goda shi ne in ga tunani irin nashi
1: me yasa baka ji shawarar sa ba
0: a ai gwaji ne mai
1: me yasa
0: to ai ina ga na cancanci da nima in jaraba neman wannan kujer a matsayina dan jam'iyya to wani zai ce maka kawai dan shine gwamna ko shine wani ko shine wani kar kai kaza ni aguna ba daidai bane ba maki kai baka taba jin sunana ba shi ko akwai ai magana tsohon gwamna ne to sai a bar ni tsohon dan majalisa ne shi tsohon gwamna sai a bar mu a zo a buga daga zariya na fito kauye shi ya fito daga zariya birni mu zo mu hadu a buga wanda Allah ya ba sai a tafi cikin mutunci da girmama juna amma in an zo an ce an yi karfafa karfa an kawo shi ko an kawo ni wallahi a tsari irin na duwan da ya sani tun ina yaro ni duk abin da yake na ba daidai ba nakan ce ni bana goyon bayan shi ko ban taba yarda da shi ba
1: kun ce kun dauka kara idan wannan kokari na ku ya ci tura kamar kuna shinshin wata jam'iyya ne za ku koma wata jam'iyya tunda
0: na ce maka matakin da doka ta tanaza mu ya'an jam'iyyar APC ne in za mu wasu jam'iyyar ai da mun tafi bana jin haushin ramalan ko na sakan da ba ni da wani abu wai da nake ji haushi ga gwamna amma muna cewa ne a zo a yi abin da yake na daidai
1: amma kana da kwarin gwiwa cewa jam'iyyar za ta amsa a kiran ku ta yi abin da kuke cewa shine daidai din
0: muna sa ran haka in ma uwar jam'iyyar ba ta yi ba akwai sauran abubuwa a yadda doka ta tanaza amma fatan mu uwar jam'iyyar ta duba koken mu ta yi abin da ya dace tabbatar da an yi abin da ya dace don ita kanta jam'iyyar ta samu haɗin kai a cikin gida
1: honorable me yasa wai ka dage ne akan wannan takara wani irin buri ne da kai da ya sa kake jin kamar ba za ka iya haƙuri ba
0: wallahi ban da wani buri da ya wuce al'ummata sannan gyara al'amura mun ga halin da muke ciki ba maki ne yanzu ina iya biyan kuɗin makaranta yarana wannan tsari ne muka samu mai kyau ba maki na baya yadda tsarin ke tafiya a yanzu in ba mun zo da ni da kai mun haɗu mun gyara ba ƴaƴanmu da za su taso sai sun mana Allah ya isa gwamnati ita ce al'umma in ba gwamnati ba al'umma so sai an yi tsarin bin doka da oda sai kowa ya ji daɗi
1: amma wannan matsala da aka samu ko kuke zargin an samu a zaben Kaduna din nan kamar abin ya takaita ga wajenku ne ko kuma kamar daga bayanan da kuke samu a APC kusan kamar ruwan dare ne wannan zarge-zarge na cewar rashin adalci ko kuma an yi ba daidai ba
0: duk wannan abu ya faru a fadin jihar Kaduna dan jiha ta da na sani ita zai magana bari mu baka misali ai fitar zakon fudda gwani na ƴan majalisar jiha duk wanda yake janyewa an kira shi an ci mutuncin shi ko an mai barazana ko yanzu akwai yaro daya a jushi a sabon garin Zaria ya ce ba zai janye ba an ji har gidan shi za a kona cikin jam'iyya fa
1: amma waye
0: sanin biyo wanda har an kashe mutum biyu zabe ne fa na cikin gida
1: wani ne ya je gidansa zai kona
0: to mazu wanda ake zargi ai ba zan ce wani ba amma dai shi ya ki janyewa har mutum biyu sun rasa rayuwarsu karke dai ana ta mai barazana za a kama shi ya gudu to kaga wannan shine muke kaucewa a tabbatar da gaskiya a yi gaskiya sai kowa ya ji daɗi
1: da wannan hali da ake ciki idan al'amura ba su canza ba me kake hango makomar APC
0: to ba ma mata fata amma dai abin da muke fuskanta a haka in dai an ci gaba haka APC tana samun barazanar rugujewa wanda wannan ba shine burin mu ba
2: honorable Yusuf Bala Ikare kenan wani mai neman takarar kujerar dan majalisar dattawa a karkashin jam'iyyar APC a jihar Kaduna
3: samun labarai da dabi'un su sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp
4: sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku
3: sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook Instagram YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa
4: kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum
3: BBC Hausa tasha mai tafiya da zamani
2: to masu sauraro duka a ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan ma kada ku manta za ku iya ƙara sauraron shirin da kuma sauraron sauraron shirin mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com kuma za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku yanzu haka a shafin akwai shafin mu na kai tsaye da ke kawo muku labaran da ke abubuwan da ke faruwa a Najeriya da sauran sassan duniya Iran da Amurka sun kusa cin yarjejeniya inda Trump ta kyalle labarin da ke